0: ɛna wogyina aka kyɛ ne sɛ ɔna mentena ase kora wo nipa no
1: mm
0: yɛsɛ sɛ aboa no fidie kye na
1: ne sonko
0: enti sɛ wo ne nipa dilia be wise
1: ɛno ko
0: na ma me kam toto tɛ sɛ onipa da bi ɔde homɔ bɔ ka asɛm biada bi ɔna bra bɔ sɛ
1: ɛmra nipa ya ɔmɔ bɔ nipa ya ɔmɔ bɔ
0: mɔbɔ mɔbɔ ho sɛ me de kyɛw a me de kyɛw
1: me
0: firi makoma mu
1: okay
0: but adia me de fam wo deɛ edu ɔsɛ me bɛgye nkasɛm yɛ nipa bɔ ne ni
1: mɛgyima deɛ
0: ɛsɛ ni ɛde nso wogye wade abaya no deɛ ɔyɛ no 100% right
1: okay me ma watoa so ho na ɔho ma me da
0: o ma me
1: ame ama me ɔwom wo ne no sɛda wo ama fie ɔho yɛyɛ party no
0: wamaok
1: weekend day
0: yes
1: ɛna ɔnyabɛtɛ o weekend
0: day
1: yɛnkɔ mfi no na ɔno deɛ ɔnasɛm na wobɛde akyɛ nkɔ nɛ weekend day ɛna nyankopɔn dom no ɛde afe no bi ɛka ne mfie ho ɔno ara na ɛwo me ne bapanyi ɛne me na ne mfie no mayɛ ne yerɛm ne mfie no ne ne bɔde ne nsɛ frankis pakɛ ɔfa to so ma mea wɔte tv ne ho a wɔrehwɛ mamfa no nto so a wɔbɛteme mene pakɛ ɔne da so no mese me new na ya de so ya kwase no pa so oni enti nyankopon hwa no e funa wo me pa so e wo ko ka bi be da me wo wo ni birthday o mese o enti nyankopon adi e firi bi aka na ho wo se wa trust ya wo ko
0: enti happy birthday
1: oh me ko ba me nya sala
0: me be de o ti
1: na
0: happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday nana he mama me
1: ah to asam so ne ko na tv le ko apon
0: nai ma enti ni pa ohun ni pa pia o pro right no e se ye man mo man se mo kwa wade ase na se on bo brana so ba e wa wade ase no e na dwene se ma ba ware e de mra ene e bo ni bibia beto me ma bibre se ma mu ade ne kan se mi pa na chere be ma o pe kwase e bo no se ma mu ade
1: okay
0: be ma se be prodi asa wo fa mo mra nya adwuma no pe sisie no ye selfish no ye hypocrite na se be prodi asa o mu oba no oba bia de pray ni right
1: and say
0: the position or say bibia oba ye se aware be ma na da no be fie oba
1: yeah
0: ne de watcha ah da bia mi twa
1: ba obi si bi mi sa wase bi we ese we won ko awo dia because me hu se wo mi se ye nko te nko aha wo bi si bi mi sa o se e ma ne mema e wa wadie mu ho amu ne hadwe
0: asɛ ma ka de nanka mi sa ansa no
1: eni mi mi ho e bɛ na wo bo na mo e ma ne mema ho amu ne hadwe wa wadie ase
2: onyima mi sa bi
1: mi mi sa wo ho wo so oni hwe ka ye nko
2: be Emma Fabian.
0: That's right. Isn't I'm saying so?
1: Oh, I don't want me hope. Me obi obi sabi wan kama mu na no.
2: Fe. Emma kan kan man kro wan kro wate tia fo. Mo ha jin dia.
1: Ku ko fa se ma bre mi o.
3: Man kro wan bre je je na
2: mo. Oyi ma.
1: E je ntina ma ha jin.
2: Emma ha jin man tia se ma fe. Fe. Ti.
1: Maybe no
2: more. Maybe no more.
0: Emma. Ade na kasa de ya ka pura fo. Me no work. Eya ma.
2: Emma ye hu na dia wo akyi. Mhm. Nti oba a na dwene ye adwuma wo ye gudu bia no.
1: Mhm.
2: Ba ma akyi a otimi ka kyerɛ ne ntɛm.
1: Mhm.
2: Ba ma adwen. Me oba abatem a adwen.
1: Dɛ nti ne ma ha.
2: Ohima. Oba bi wo wa dia ba ma be ye ne bia nyɛ ne fɛ.
1: Sa.
2: Oba bi wo wa. Ba ma be brɛ
1: no. Me ba. Ba ma.